0: Labari kine ukabu na dini kine na Jibrila Bukari mamam Alfa Tanku.
1: Yanzu turkunar kanu moroboru we bar harbar khuchan ar kusbama no kuy kogonu inna suba wain kogon na tene na sara girodo bin kan waran ka kinidu andu idunte an wangil waran ka kinin kan tega no igonu sanna ba nyeno igonu kun ware ba me kul paise waqtina kayu labarti lo iba sintin kabo na ruka fratin tinwi labati laifa hantum bemi dole indo khamena an wangil garasa kan pe kan dido khamme anata atobor fo kamme kasiman nasukushku nyen dongo bamate kametonga ibene ganna kuna na sara girodo bin kan waran ka kin do noru khayba wa inwe zamadi on yakaguna yen tonton marga don bara miliadu buinza na zonye na wako kinitaki wakati on yakatontonu nyawunu miliadu butaki na zonfo na wetaki kiniyaku bene naruka nije nguru do khayu kina frontia unfiro indo khamiseni bene gonuko karwanu anyote lepo yaba abate le pe mejanwi la watela nyi khantum wukan kim box te mu igbara beri khayu kina federation beninoise de boxe mu yarku sunwanu anyo kambaza awunze onwihini na gambofiri ka mon fiso di mbate no patron du iente anwingir waran ka kin gunte Olivier Verdon gepa bronwin defenseur ame adere dakate anakwisa wa zama tutuma se akisabu na sama anduidu nyeno binesaridi mbaki base igora beri ka kin kula no ka ball cardio haraka wan wan yo mogine koy binega no kuna ka ukina FBF mekin o ka zanye di bonwo lawatila di no na kiu abage no se ka bisaya labu sol win lawatila nyi khantum yun ganna kwa yategi romiad wadai amun kokarin wanwanu khote bene mogine ko indo khamme anabor fo kabia niger naruka bene amun wuro do kawkina frontier amun ferio wunseni niger boru naruka bene borum kuton nongoro yengonu ko yede wunseni te sada wayinno lakare kanu bon an yako gonu ganen kadbinni frontier ferio banana anduna go tataki wo kan kin kan ganna wonam lakare tuno ganna malakare tin wunseni mekina wanwanu ka bene gonu koza lawratila na kulpa ilamba belimo wo kan bakin wuro bene ganna kuna den ganna okuna lakar tuno ko iko gonu hondo kamena le telegram wi lawati la nyi khantum igbara di kan gonu ko ki boka ganna kwa zeno ya bo gona ga kawki na sina amun ko segisio inun ganna kwa zeno docteur boni yayi ifo o kinye di bonu e ka lawati la di anaba me hana le matinal wi lawati la nyi khantum betaru ganna kuna duani oto barfo kameme ka mum malfatonio zadu bu inza zaka nyenun tanga anduko boru na damara malfatonio na ekwe ganna kuna ko hondia di kan don walan kansi nye o kan ta se anakani mayo woka ga kameto mungosin yaka yeti batron du iyente awun gibriweki ni yente le potentiel wi la hotel ni khantum malfa toni nera yo awun senni benega no kuna ntomini te fo kamme dasa zume ka gone za senni kuna kandi ganna lole pemi awun garasa kan gonu kote anati to borfo kamme kash kushuku aga na kwe ko gonu la nouvelle win wi la hotel ni no ibabeni na bene na ruka ni je la karkano mo gonu binni awun sadawa na awun senni nyen ngonu kote ya kutonu no bine mfiso nyen ngonu ku sada wadite bene naruka Israel kutonu wimpo awun senni meki no kan ngonu koza nako karwan wano kan ngonu kote ni ndo labaratila na kulpa ilamba iwun zamadi ayo noru khayba wa bene gano kuna nasara girumin kan nawaran kaki ni do ngunanya ya ka tontonu ifo ganna kulpa itutu tontoni di labaratila jeno na kiu abagi anwa sai kabisa bene ganna anukoboro na kutonu wal kariya kuna nunka mfiso na gabi ganna wano kan ngonu gabi ganna wenukania mu internet do khamme mu connection amun la sabuyo nu khamba tena nyenzo trukuna khun mo raborum we bar harbor kho kenar khusu wa teneo labarati lo so so no sen suni khabisa naya sana ban yena yugo no khun wara ba me khul paise de aksuba talatana
0: Jibrila Bukari mamal fatonku nana labarati lo kabuno seya na dendikine

ke o le merila ti won ti pese sile nigba atijo bi a ba si wa lo lori iwe royin ta mo si le potential o wa salaye bakana lori igbese ati se ma daun lori eto iwe ituko ni lu kandi ile ta mo si anat fi awon igbese ise rere re kan lese kese iwe royin ta mo si la nouvelle tribune o na wa salaye lori le bene sile niger lo si bi ona alafia bayori iwe royin kan na soro lori eto ibasepo ile bene si ile israeli ewo ni ohun to yin ka ibuteko ilu kutonu lo a je ibere iwe royin yi bi a ba si wa lo lori iwe royin ta mo si la busol idari oye pelu itesiwaju idarapo wada yi eni tin se arolede ko gbagbe eni kankan iwe royin kan in salaye lori atunsi gbode ile niger si le bene ilu kutonu lo gba alejo iforikori lati fi ri ona bayori si ohun to sele sugbon ile niger fi igbese idabobo ara re ha bi a ba si wa lo lori iwe royin ta mo si le telegram ohun soro lori ijoko si ajo ta mo si sena se eyi ni ohun to nse ayin pada itan ti are olede atijo boniya ni bi lo a je ibere iwe royin ta mo si le telegram iwe royin ta mo si le pay emergent ohun na wa se alaye lori agbajo awon ti won gba che ti won tin kepe awon ti won fe gbe ninu igbimo tori pe won fe se atunse igbimo won ni ojumo ke dogbon osu keje odun ta wa yi o iwe royin ta mo sile card verite o na wa salaye lori opin ise awon omowe pataki le nise sile bene ilu kutanu won ni awon ipinu okan ti a fi lele fun sisi gbode yi o iwe royin ta mo sile potential o nsoro lori eto idabobo ni ile bene nipa tita awon ota ibun okan lari awon omo ogun to nbe ni ise ri dasa owo tite iwe royin ta mo si le matinal o nsalaye lori oro arabiri kan ti won se ni se kuse ni epe won so idajo ilo ni ojumo keta din ni ogun osu keje odun ta wa yi o gbogbo eyan olugbo mi awon julo lati lo si bi pari awon ilana akole awon iwe royin itojo iteni ni mo lati bi to wa ni eti pelu iwe royin ta mo si le matinal ni ilu beteru awon olopa onigbode ile bene ti mu awon ota ibu ta fi ndegbe bi egbarun meta won si ni awon ilana akole awon iwe royin itojo iteni ti mo lanfani lati bi to wa ni eti pelu omo yo won julo ta mo si michel dosumu aremu omo asenju mo dagbere fun wa pe o digba die ibere ose yi ayo idunu

ekaro abi ekale gege asiko te tin gbo wa lowo lowo ni ojo ini mo fe fun ni ipe kikankan fun gbogbo eyin okorin ipe mi e je ki a ma keti gbo awon iyawo yin ki e si je ki awon ohun imuse ti won ni ohun edun okan won le ma je ohun atewogba iwaju yin e ma se je gbogbo igba ni ki e ma ta oro won nu ohun to je ohun edun okan won awon na awon ni eto e si gbedun gbo oro si won lenu te ma gbo ohun ti won wi won si ni ipinu lati je ki won se iralowo fun eyin na lori awon imoran ti yo si mu ilosiwaju wa ninu idile kan e si je ki e rori si awon omiran o ma waye pe awon okorin ni idile owo won ma ngba ni lori ka ma se awon owo kakiri abi ohun ti a je ta mo te je pe ni won si ni owo lapo fun ilosiwaju opo ohun ba ohun lo ma nsele to je pe on wa lodo ojule setamo si nf awon obirin ti won bere iralowo nitori pe won ni agbara abi uku oko won nitori eyi o si ti ba damora ki o to ku lati je ki o mu ohun kan se gege bi o wa bi ohun miran abi lati ma sise ti eni to nko je awon okorin egbonu karale yawo yin adakun e ma se se won ni se ku se e ma moju to won e ma foju koju wo won gbogbo awon edun oka obirin nipa imuse fun idagbasoke je e je ki a ma ba won gbo eleyi le gba wala ni ojo ola e je ki awon odobirin wa abi awon iya wa dagba ninu ayo ati alafia bi e ba fe pe wa je e pe wa lori ero tamo si 0151 07 88 88 abi eti an pe lofe lori eti amose 114

0: Abi, tout le dit, il y a un caractère, mais ça n'est pas un caractère, Alpha Tango. Donc, dédié le culpé, mais il y a un souma sinté.
1: Non.
0: Il y a un zente, culpé, mais ça. Donc, il faut que tu ne te dis pas.
1: Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de
0: temps. Donc, il y a un culpé, non. Il y a un peu de temps, tout le temps, il y a un culpé, mais ça, il y a un peu de temps. Dans le cas de temps, il y a un peu de temps. Tika mobo kan gono ko ngware tinu masa kinbo feri ko ton
1: de ya ke bute gima do kasinti ayima ya zaya mazin sa
0: kamata ma ayima ya zaya mazin sa kamata ma hinse ke ndo masa der ba gono te masa dana hinsa mbaka di ko de bombo kan kinpe gura ko na ka chume al kan ko mete ko de bine chinko bara mbere su ko yewu ba
1: kabori
0: mbere chinko yeno metro bombo mi de ma ye ben maka gono ko modan te masa chobu do kamani abir ba yim babbe ka kimi commune para ko gono ko barno de mete de mi heo kulpe nyene yugo ko ngwana te masa ingone zul il par ko ganna me
1: en
0: suru te masa nyen na siawo na ngone premier jeu na conseil
1: na un conseil ko pa makamedam
0: makamedam
1: ka kula na ke bugodi
0: no
1: ka kwa ko no ka ke bugosara
0: donc he ko en kula na sa den kula na demi irone point sintina donc parce que ho mate deri ba par ko ngone mojina makpe abi par ko ngone ganna ngone mojina pe no za suklu dono
1: za suklu za ke bugodo kam
0: de ko na pe chubu
1: na
0: meter bachi ko edi masa den ka ko yali yali demi akindi ko edi masa den pe abi balozimio ntin ko ngone abi cho budu ngone tolio du gure alfa tanko den gunan te masa bin masara
1: e fo ya ko gonu ba ngonu ko gunan bin masara fo gonu kan yinsa almanyo ya kin ya ko ball kari ball ma kan apa ko diga aba ya ko sara no me
0: ni da
1: ma ke bugu ka bu ntin ko ball kari makin la kari
0: de ngonu ko ball kari no
1: nam
0: e fa ahima demete demi agana moso ndonki la bari kunaka habi habi clôture seni demete de école yo go na clôture no nyama sa nyen kim portail dangte masaka soko alfa tanko ko fosika ba hunu la tere kaka ko ballon karité habi chogu kunafa
1: o
0: bi boron wan fo sunte ka hunu te zanvo kaka ko ballon karité chogu kunafa he o kulpe ayima masa ma clôture habi agana kana clôture seni debi clôture seni e baka agana demete
1: ni dono iba uruki fo
0: ni
1: gutu tuma gonu si nagwala
0: nya
1: bine agwala dizame e oka na ima nyi note ke bugodi kuna madi agina memno ma uruka sorote
0: nam
1: ko nya ko ba fo pe ko gonu ale na poko mba uru na nindi nin pe ko do de bine pe metri do ma uru na poko isu sarati ware da sawa ko fo gonu kite de na afu ifo ya bakani ale ke bugukuna
0: asarano
1: ale memno ma bondam nunca tinha o hinzo go no cocheu e aí vou pena
0: e simbeli
1: ko metai bate
0: e alfa tanko donc c'est ni kan ti o mo so pe bref no ka he tutuma abi borodungu nya di bationo kogo abi mekero berena surtout metrio na directrice yo mbaka garite masa ko yo tutuma go no pas za masa deri bazakte no masa inwone abi ipp bamura ngoma na alfa tanko ho inwone ipp bamura pe bref no ka masa abi ise odu kulpe par ko ganna ngone kubedo nyeno masa ipp bamura konano nyeno masa abi ise odu maduka hin zakte ko pe na opara derba gonte dide di ginawo ka gono ko abi 68 derba gonte ni ndo masa ko di kan gonte kunadi mbaka garite chini bofumo gonte na toshu ape isan de sukulu du konana bagarante no masa de garde garde blessi nkin ka garite masa ngone abi wate ngone gambio di bofo makin pe kaka bofo gonte masa kan kin pe chobudu kuna kuna ka pe fati ka pin ko metre ti o direte ngone abi yo zaza he o kulpe ife a ki sabu mbaka gar clôture di anante masa ho de clôture do gonu he zan di broma desi na nyeme sari ka wuro te ka suru te masa ka ci a wuro te he fo ze te masa he langunu nando bo fo kira badiara de mi koyo di be kan gonu ko sin nando ko de clôture do gonu koyo di ben te masa ka su ben te ka wunu za clôture ka ganan te za potay he le ko pe na isa di do ka ko isa no didi he o clôture gonu te masa didi a hima masa par ku ganan wona me ker gonu ko a kero berekene he abi sukulio kamasa si na clôture alfa
1: agbalona
0: ahima masa amodalte dededi ho masa memino mo ganate sukulukura boroma ko ko balozing te abi sukulukura anaki ko kele
1: anaki mo cho boroma ganana ko ko
0: mbaka galte masa abi chobu beri par exemple masa deri bagunate rose ko ngore chobu mbaka gar boroma moto zurante brr kaka wuro te masa sukulukura masa ko yoduma mozakte no ko kaguna ifana
1: agbalazamina
0: akinnan tenno masa boro ko sinka dua ka cho he kaya sa
1: nam
0: demi der per ko ganna we ka masa agunu ko sisibita ko se a chene o se a ha ma o se a hima masa nyen na ko se yudi mama kerse sadi masa mabeka masa nyo beka abasinti na ir per ko ganna wo an ko bare fono ka masa agbale o di kulpe masa an sin an ko karite ka sintini da sintin te no masa der ba gunu te masa ba moro gunu te masa ba bi rozu ko gunu te ni do demete donc mbaka gar te masa abi e manjaton do kambe demete he kulpe gunu te nan numdi he o a hima masa il parku gana me an ko karite ka mo dang te no masa der ba gunu te masa par abi frane arrondissement yin zed kulu za premier arrondissement ka kwina
1: deuxième
0: na troisième masa chobu fo gunu ka masa na kuluti dam dina dia
1: nuno nasiru nyanda fa gonu ko salama iga gina ima yu treta ina wuri nyenze
0: halo
1: wa alaikum salam ayba narono
2: ayba narono la lai fara
1: ni gonu ko gar no se
2: wallahi fai kano bi aka wa to ho da nondo
0: nam
2: azatan ko bamba gona maza bai
1: nam
2: e boronza katumna ko ni ka gwalati kin ka ko la ka kin bita jongo ma foroforo da be don ba be agbara ake ha
0: nam
2: ni no win cup o premier de alfa sango
0: sa sa iri ma san san
2: agbara da me kin na no ko la ka me ma bita kan gun ti dan ni do la ka kin ni
0: nam
2: igo ar ku so ware ke bu kan shi na agbara malaika ma ko kari agbara baka rugula ga di ire mun da kace na ne o dan kai ti agbara ka ti mana ko ko ma tin ga bugala ni do
1: ya barano
0: ni man dona
1: mani ni man kebu
2: ni man kebu guri ya
0: nam nam
2: na bile goro wa wago li iki ni do a ko goro won di o we kero ni do ba loran de bu ma kali do ma yo gar
0: akbar
1: sadi maka agari ke butaria ni ndona yoka nahima nobody de susubato demine ke bu terrace yori bon ni nobody e ka nahima de susubato yebo kwina nam
2: ka bara non
1: nam
2: ibo ware ar ku suga ma modan na ku tiyo ba mu meto no hele pota yo ma ku kai ka te
1: nam amni amia ibanaro akidin suna ima meki na girman to ka noza nur nasiru ibo nu ko garu no se
0: alfa tanko
1: nam
0: e kaya si ayuwa na ro sinin te adia nyatigi ka mo bo nyankin ko ke ko garnga de mete wona kulutio di sinin te no de mi ho der ba gure te ikol kuna no e abi sukul na hima muso boro ni ko babe ni ko nya
1: nam
0: ba nko si sukul du kuna sa di mape ni nan wona babe no mape ko gure te nindo ko son tof abi bete demete
1: alfa san waraka
0: e o buria
1: amu kameri
0: e o buria eh akuru no masa boro gol ka masa tiki ka mobo nyo si gibri kabio jiko gonara sadi abi sukulu du ngone wate ngone gambuyo ngone potio sadi no masa bofo bakwe ko ho bugite no masa kat bar zanga masa nkoyo sin katto
1: nya mo afu mbaka agari san salam baza de gambo ke bu classe mun gambo gano
0: no
1: mbaka sans la gor kakira kuna de so suba metro ka de na clé dans soute
0: sadi
1: fa yo ban na kere
0: ape uno nsin na we uno de suba we o za de suba in ta koyo henu
1: ndi anya bi mo de ki bi ke bu fo kwe ko gor ka ke bu godi nan ziba ino na yo ka naima ali classe kuna broma wuruka fu banate broma wala sadi an wuri zakan tun na tabloga broma pe diasu
0: nam
1: sari da wakabin wi na baza sadan an diasu e biten sari maka agari diasu di bubu da ku ibini de ka nahima chebu fo gonu un diasu wa te oboro su ni kawuru ni waka kolu no yebo ku
0: alfa tanko
1: nam
0: de ba ku oguna
1: ni ngefo salama iga gina ina holu nyenze
0: alo
2: oh
1: kana oh iba ni kanoma abi ibadi
2: ara za kana gbe
1: igonu ko ga no se
2: ori awe goro di na ba teje
1: Meteno.
2: Ejeno
1: mara ikoma. Isukia.
0: Masuwo,
1: masuwo. Isuwo radio na egonu ifo galankia. Ikwe maiko su radio na egonu. Ikwe maiko su na.
2: Ni gwebo harbo kara nche.
1: Hmm.
2: Asina buguno. Ba dia asina bugu asina no ka ba pena ni.
1: Eh Musa abi Isa yara. Mbaka agar tutuma pe ko golu batmari tron pene wale mon gingire kosayo. Pene mo gisoni ndono chi abite. Afu gulu webor arboroyu kam ban win zina di teno bina ba bugun su ni ka pe almat ke rom bugun ze no kan gon ko tini na be ni dolon ba wuro
2: na ya ba ban ni ya ko na
1: ehe
2: wallahi ita bina ba lali
1: ah irpe
2: ita ban lali na ita ga ni ita ban lali ita ban ba ya ya ya ra kan lali no
1: Sal nuka ko pe be o ti eyo ni no ba pe ko zibani. Na anate.
2: Lai. Ije ban lale
1: te. Ah ipe mai lo te se. Mai ka lo ki akide so akin doru na kin mai ka isa gi harati. Na kin doru no.
0: Akin doru no. De me ka hima nya na gonu ko ti ka ma se boro kan kin ka te no. An sin ka he no de de su be te ka ka we o za ka he no. Ba borom baram mete nyango futu mete nyango na dagan mete anahi mama sa sugul kuna makwe ko dagan za
1: sari kibu kuna fuba nakani waka nyano mba hantun na kabi
0: ba ku edi kafa
1: sa ngoni na ma yo treta nuru
0: halo
2: salam alaikum
1: wa alaikum salam mena ko yatam
2: zakari ba ki na zakuda
1: zakari ba ki ofanna ba do fo
0: zakari
2: o alfa tanko
1: kuma ogaru no se
2: o ma be alfa se
0: nam zakari
2: alfa tanko
1: nam
2: no fagire abine ye
1: na
2: mata men ho dano tali alfa tanko
1: ah ikul pay agu na tali ke buzo na zan wi ko yan ko ba be bon meri bon ar kusuma no bon na zan ke war kuso bon na zan ikul pay agu na tali di
2: he to i do di har kuso no he ba ke alfa tanko
1: ifa ga nan kiya
2: mata de borogo wano go be de he na di ta pe na bi ge don ba man wane wane kuno wane wane wen yano
1: mhm
2: i suru ke afeya
1: zakari baki
2: Naam.
1: Ima kasine mansa no ki, no farani di tiya unke buke ni ka goni ni medi. Ma di aso guna. Ba borogu dali no boroba ni ka kwe kabe ka wali ni. Ma diye ka aga barako.
2: No, ya mu ba di no unuma delege tiya na munu ye buron kinko muna ye ma ke.
1: Mm-hmm.
2: Ya ma munu di ma ku alfa tanko.
1: Mm-hmm.
2: O hene yo na gadi karo sika di teme. Ani hene yar kusuri.
1: Naam.
2: Dem gu efote farani masinka guna wane kuno.
1: Mm-hmm.
2: Me hanzuru no. Ba di no bi kere ku au ma wuni ni ari alfa tanko. Para ni fogu no masa. Para ni ba de ki trifik ma bela bu ku masa su ti alfa tanko.
1: U ku nsi fo churu zani ni ale mkambura nsu kwe.
2: Aki ya.
1: Naam.
2: Trifik to ri mbori za na kulu ku ka ti dablo ko mera alfa tanko na mandi o.
1: Merci.
2: Ba di fe ki trifik ma bela bu ke ibere di bori. Sagi sagi mo akino su ba e.
1: Mhm.
2: Eto mata don don gura wara wara ko ra bate ba
1: zakari baki
0: asuni kate
2: naam
1: ndu ko be ka tresil pe fo nkin pe a de ki on para kamorino turi kango ya bitai kin kuna mayure tresi kabisanna zetere na bine
2: zetere na bata ni kino don ku be na tresi ki go rulen go tresi ma so rulen za di sete a kine de mo bu tresi da ba rulen ki ni balva
1: ta ko mo na u ko so za menye kametonga na haru ba man sa banki makweni no suini kakwe
2: Ade mai goro ko ga fara har kusun ware masu gunan ware ware giriye ronguna
1: na'am
2: giriye gidi ba da naye ki dalba tan gonyan na be enote wala alhamdulillah be ko boy ko maza yuke atrukun akinka ha me to ga ite na ten alba tan ko
0: na'am
2: boy ko bere ba boy ko da ki tara ku ba o hero su yin ka to lele gari boy ko ko ko ba to dino ngo bi sai ko tara jira dugo to bana no ya
1: zakari baki
2: Naam.
1: Nye nongina kakia, ine kame, awe kene kuno ya, anya bere kuno ya, baki ne kwa awe kuno, to akulpe iba modabunu. Deseni na boro gari, kifamba magu na boro, abaseni diwi.
0: Mm.
1: To, nina na umu wa wako kwe, kwe di maikosu.
2: Kwa nina kwa nifagi teno di, iti ma mwedam, sinu kwa kusura ane herikulu dara ya kwa alvata mko.
0: Deri kwe ba masa, iba, abi, ngonu kwa hanga gari kiteno no masa, deri kwe
2: ba masa.
0: Tikika mobo
1: naam
0: deri babaki ngone sukulu dika agono te hin meri tian dodi tikika mobo e ponchin ko wulo ko yo za master abi class kuna
1: class folon babaki bona senite
0: nya baki bona
1: ma ki class folon ko ga bugunza de bugu ta kino borzon fo na borinza borzon fo na banna
0: ka wulu wulu ya de mete donc ho ma se nuker dira kato agbalaka ngon ko sente ko de mete de he o gununo
1: naam
0: aw tamam ben kabuka tiene fote ka kunyu di zobu te do ka dan kuna di nyano abata mi odia de mete ka tom donc ku ateme de mete donc iri par ku ganna me aw tamam gon ku hanga nya afaran non ndo pen abin chingo ni ndo dia a hon ne de mete da darite ko ka fuk na masa chingo dede di hon
1: ni ma di aba wo kan chingo bolo kari na ka ban so dia de dede bolo pe mbala kari
0: mbala kari abi de
1: mbala kari yeti ndo sama to tuma kin dibi ni di ma di hon dia so e ka bara
0: han fo adarite ni do nya baki na kene nya ke angunu te kadi he kaya si nyo sukulu ka tiki ka mobo nkinko wulo ko yo zama akuna agbaku si he okulu pe si de mete agbara bo si te he okulu pe ma se ka kinko wulo ana cha fu kuno no agbara bo wulo fa a wulo no iri parku ganna ma pe na moje ne
1: ko na madi so so ke ka madina mun ke bu ke ne kan na ko si ka kulo ti dan ka okulu pe bi te me abada ali kan ke alhamdulillah
0: na'am dede di jina eh wallahi be ka parko gon ko bar
1: ne ya bini de projet ko zo boroy manfo na projet ases boroy manbo fo mo na ko kare to tuma tene ni boro na kan yo na mere na gomnan si ko kamedan kere sa yo kere ga ni mo gire ko gote
0: nyen na sukulu di kini de de he kulpe ba pi pe ki lansima he fono ni no boro chim pe o te ter chim pe me de de ina sa bu ba
1: ka bo ri ka ya sa
0: iri ba no masa iri parko ngone me zul an pe bre fono ka masa an woni mandaka wurugte o ka tigi ka mobo directeur ogunu ku afo me directrice ogunu ku afo to buginze ogunu ku afo demi abiche ici c'est quand before akwe hin sadi ya ko pe na examen di alpha tanko akeno nya élève yo ngunu ko ki ir par ko ganna me ya ngunu ko gbe tefa
1: madia
0: wallahi nya ngunu ko
1: asa madina bo te bo ke ka tigi na ba ko za bo yan sabu sabu me
0: mi ho masa de abi
1: make ke bo kini obo
0: to bo kini o ka kini ya ngunu ko ma wulo ka ki ir pe ma no sen na ba an ka kanyo fa ba di anaki masa kaki ankaka non normé maka le public non ça di masa anka chobu nzi okulpe faba ko babe ko nya okulpe ka faba tendo demete
1: de go ko mer make barano za meri za konsio di kulpe nasi biyo di kulpe se ya o di kulpe kulpe ya ba almabu
0: bonwo kire bonwo manu chim wulu sa di bonwo di masa magoro te masa nab abi abanna bu
1: kulpe sa wara kwe
0: sa wara kwe di den goro te machi to anchi no mai kaya singa ma wulu di kulpe ya meter banam
1: sa bi ne prefet bon bon ni abon ma kamedani demain on commune no
0: demi prefet kire gouvernement on est représentant ka
1: comme
0: c'est Diana député de amutu ka jasa kere metahima akin kamedan dana kamedam na me makorute kan woné commune département culpé ça député donc he ka bar clôture de senindi alpha tanko eri ngwareno il par ko woné méga na woné conseil culpé manan kala kar yitite dededi kabe ka masa memino ngun ko asaro tek de masa ay ngone chobu gudu kula abi boro bombo ngun ko asaro tek de ngone chobu gudu kula mbaka ki masa koydu bombo masa nyo kam manne isa zanga ba morodo kambe kulpe masa tika mobo directeur chinko dirigono ko babe chinko dirigono ko nyaaw chinko dirigono na isa ka kuna koydu chinko ko wuro sadi ko isa mki yite masa de kloti don gonono he zan dimisiwin te katte demi ahima masa il parku ganna me malakar yiti te dididi hanfo abo matungute ama tuno tekte na kaka ba moro ngole sukulu kuna kaka de kaya si koyo dugon ko wala alfa ta wala ke ko to fa de chingi biri o sintin de ko karine mbaka ga sukulu di mone mojedi to bu di mone mojedi ntama baraje
1: c'est ça biri la buya
0: ntama isa biri ntama plage no demi ho masa de heza ko ko ko masa neri ko neri hamao dimba ka gar te masa lakar kan yosi dirgo ya bo gorun te metru ga dirgo ya bo gorun te ko nyaaw na ko babe uga ho beru kam tin ko ko nan ko yosugul ni mba ka gar te masa bo dirgo no ase ga na ir par ko wona me na ir wona siya abi idrisu ko
1: idrisu sila na alaji
0: sila demete
1: abi kati ko manga
0: abi kati ga mobo a tin ko wona ba mo re wona sukulu du wona jebro ko to no kahima na ka jirka masa kana table baudi na tengle wo fofo kake mbako yodi habite tendo ho abombo mo morno me akinya ba tetu possible he ka bar masa abala dun kulupa masa kan badang ten masa kulutudi donc mate
1: e mare e pe manga dia minti bu yaki ni se ibahi ni feri pene 044 70 44 44 noma meki no kai za za kebugo ka agbala wosi awon seni naruka kebugo ka he uberi na kirigi beri na kwa kuka abon wiseni fagin zante ka ga ibawuro nuru nasiru
0: nyago
1: pon odi wiseni
0: pon masa deri ba
1: nyago pon toto masara muzalifa bado fongo baka bado fongo ba mora bado ma ya kaki pero gira kabisa na mete ibate ya gwego bogo
0: alfa tanko
1: ni kipero bogo na
0: deli ba gure nte pon di seni musi salifa ngone pon di na isaka jabete ngone pon di
1: na
0: borodi ka na kere sirani nyana musalifa ngone pon di te nu kan pe ko gunu kul pai nyo kan na kame dandam nyana pon di tena wallahi pe ma baraka abi abi garo banse
1: ami ami
0: ka hi man na ka boro dubu ya gunu ko dari te ni do
1: ya lo ko ga amfani
0: wa ngona amfani wa ngte masa ho boro kan na kame dan kul pai anafru akul pay gruno sarahi ni
1: kula
0: demete
1: do ko jariya
0: sa honu ke dira kadu
1: babu bana wanfa wanfa ni bodu
0: abi me na conseil di ka na makere se ka kana abi kayesio abi tonio kam bobok te masanjan ka do rute dama woné pont dodi demete masun kay nanya di foronku he ken batte kam banam ir woné parku ganna me na conseil ma makere se ka pe dir ganne ay ganna pe wadayi
1: naam
0: parku ganna abo bene gane kono na gunu demete mapedi wede na minisio mete ngolla sabte masa in wona dama wona pont di sini mete asim batete pont di madwa aboro madwa
1: ma ma soki dama fonon ko me para ko un pont tout ma
0: na direct no mo dina pont abi isaka chinko boro wa nindo no iba abi person dam dama wona pont di ka yasite abi chido kulpe ka chinko boro wa tedi nya nan te masai bi na chinko sara
1: yenze fo salama iga gina inna ho yenze
2: ai
1: ba naro ai ba naro iga garno
0: sa wallahi
2: de iba kabu alaki ele mo peru gera ko gol
1: aha naam
2: para me tu tuma gol do dadi pandi buru na tuji bo wono wallahi so ala ka gurno
1: ya barano
2: ba ni lo ka mo na ki to ka se manda ari ka ki ta ko zuru za para ni wale ko ka na ala ka zuru dia su ka kai ni ka kana ka ko ku
1: naam
2: ya ni lo ka ku ara ka o se makani ni ndo
1: ni madiman sa meza na dombo skudi za kabisa na alibawi madiza ya kana gudroni te no bazimi yao meta no diye za ya po kando naruka nunga kagona anabeni ba
0: abeni
2: walae alfata mko azibu
1: aha mbeni na anazibu domi za ya kana hini tenye mbeni kulukulu alhamdulillah ba mungu gudroni birikaburu ndo nkinlu zamabake yitini ndo wakame
2: walae mbake yitini ndo
1: naam
2: mai guware nu kunoka kinika wo kan gunuri fa nu kulokolo nu yugunka wo kulekele ni kulekero dire sun ko gula sino to icho de makale da
1: amin
2: mun so ta mai ni kai ka to dia
1: de ai bine ai baki no se akidin so mintin za yake ni se ina hin kulpai dabuna ina na no se nuru nasir
0: alfa tanko dir ba point du gula alfo adon kin se ka pon wegu kininka ya hima masa irin wona deuxième arrangement kame
1: wewu kininka
0: wewu abi pon wewu kininka
1: to
0: derba kabugte demete derba iseudu kulpe exacte no parku ganna angone hinyo ka bazakte kulpe abi barikan nakin ka ku
1: zai kan nakiri madi ba kininka za gema kamen angana kite depo transan isa bondo zazirana nyago madina sinaguru titiru ko bisanna
0: pon fo gono ka meri ben katé pon fo gono ka meri suini
1: c'est gouvernance
0: de monsieur gounse masanya ben te ka pon berberu de tena de meté nyenu masa ho no ket badra kato
1: c'est
0: ho il mune ma bi me na banna bor kulpe na préfet ka hanga garoute ngone mission ga masur te ka ko karité masa par ko maduka gena abou kinawo par ko maduka gena c'est ma ko kar ka pon berberu di ma réaliser jina
1: ma tete jina
0: de na polité ba ka gagte masa hinbo geno ka borobente ko dari dari de ba gonte masa abi ba morongone pon de ngokwe baka
1: baka sud na ruka ba morado
0: kamba ma dukato na pochene di po fo gono ka masa a abi a sesere de di ka pe na za ban kan 3
1: pe
0: na baka pe ne po fo gono ka masa
1: de
0: tono de mi asugo seni kasugo be he kagun ko sini
1: ni madia me bamora naruka bibaka sudu pondi zai kan nasima dan ka ta tukuruki balfa olon don dan dan ni de kin gika akulpai arikin ka dablo mo so diro dobe
0: akinyo kan gono bongo ni na nur dan dan kakpe abi hele chinois wona pose no kan lakatidi wona harkusu nya akpenya di chejiri kakana nya boro boro ka basimano waka ba nurno waka ba habitete no masa nya ngulu hele parku wona me abi za mes zeno ifazime kakana masa zulo masa kan gunu kwa mawulu te an kaka medanyo se demi isadi ba akuno
1: yano yano aku
0: kam bombo dia masa ho masa boro kan kinko dari
1: ni ma dia me ka kini gina yabite anki unwa agbala di kulpa anaziri ki budu unwa agbala kulpa anaziri
0: anyi
1: na kuu gana
0: nino no mata nilasi nino no bina kwewe bagana te kakana asukulu
1: madia
0: nino no kwewe bina bagana te masa kakana abamura kuna
1: doro nasi iwa katika neno ana iwa kina abate mwapaki waranza tabata mba
0: mata kari gulu kwa chini gulu kwa kwa kumbe na abana boro kulpe za prefi za siya hinze udu kulpe za konsi udu kulpe za delege udu kulpe masufara na kwa kumwene abi zamaka nkinku kungananga mojine kwa yudo kame ili okari gulu kungananga di kame ili okari gulu kungananga di masufara neryo il culpe mais fo heno ibn te ka paroku chinim te nan
1: na e kanoka porfana ma oyefura borfuma suma akiden suna nze otru kuna rukanu moro borum chulun ha mano kan goni nyodo kam agano ibala kareti minti wegu kinniye nyana te ka guru hinza bon nyego
3: Fraternité FM la plage publicitaire.
1: Borum chulun hamano kan goni nyodo kam agano ibala kareti minti wegu kinniye nyana te ka guru hinza bon nyego
3: Fraternité FM, la plage publicitaire.
1: Borum, chulun hamano kan goni nyodo kam agano ibala kareti minti wegu kinniye nyana te ka guru hinza bon nyego
3: Fraternité FM, la plage publicitaire.
4: CIP de faire inscrire dans les antennes départementales de l'ANPE, dans les mairies de ta localité, auprès de l'unité locale de promotion de l'emploi ULP ou sur la plateforme www.sica.anpe.bj. Jeune fille, jeune homme, saisis ta chance. Azoli, le chemin de l'emploi.

iya wena na sera barabara para kote na kongina kaweda wa sunde wura maiti so para kote ta wura mesa merubisi benimindi babembi biawa ya baka kpe maminindi bakana ibifa bako gusuno tonu kura kpe mimi ibe biwi wawa ni ibe dabaru kenyo mane sa kongina kaweda wa sunde wura maiti so para kote ta wiwa mesa merubisi benimindi babembi biawa ya baka kpe maminindi bakana ibifa bako gusuno tonu kura kpe mimi ibe biwi wawa ni ibe dabaru kenyo mane sa kongina kaweda wa sunde wura maiti so para kote ta wiwa mesa merubisi benimindi babembi biawa ya baka kpe maminindi bakana ibifa bako gusuno tonu kura kpe mimi ibe biwi wawa ni ibe dabaru kenyo mane sa ban wiyin wariruwa ban yi magyan na wari ya wi mo baka kpe mamini mane in liana mera kwe wi de ma wim wi sawo wi kpere muri wa me ya san pira pira kpere bara muri me bara muri me ya muri mo sa ton gbonwa ka gi wiya mo be ban waseka ko baye ni ye baka kpe mami bakana mu ibi fa ba ko bebwi ulianan damunu gangia obe da baro kenyon kan kasun damba kam tia no banne no bu yiru no banne no ba tia kam no ba yiru kam katon toko barum 01 95 29 60 70 yen yiru seni kam tia no bu tia yiru ne ita kam ita nobu 01 51 24 30 35 damba ni kuitari ika biwi mobu kame mami mimi leanan damu nua ma bentine nuwa kanunu inu nenu ba ika besoku mkumeni ibe kanundu polisi bankari ya wa benturuku idai lehana tusiami kagusu nondam uko bebe nubu girari inwa mi ben parakote taka yara nanembe nosia miemi na kukwa ma beti gula barabara wandia biaba bia uyaba suka majidu leana umu wame wakua ne uye bi yara sangi nundi suru so sana mini nson wakua yiro alasuma baka asona yaka iname mindi seka kobayi banye magyana leana wari yawi mo baka kpe mamini bakana gusu no tonu kura kpe ibe fa bako ileana wa gono woka gyo sa wim wisu awo ega sa barum me uno mo pira pira bim mura bibara mure bim wisu awo yaw mure adama dindim kapira pira ibe fa bako ileana wa gono woka gyo sa wim wisu awo ega sa barum me uno mo pira pira bim mura bibara mure bim wisu awo yaw mure adama dindim ibe fa bako ileana wa gono woka gyo sa wim wisu awo ega sa barum me uno mo pira pira bim mura bibara mure bim wisu awo yaw mure adama dindim kapira pira

ñorum way bon xal bor ko ci ndox suba ma nokoy ko gonu ifo yom tono kul payga ho in ko gon na tene na sara jiru do winkan na waran kacci ni do ando idunte an won jibru waran kacci ni kan tega no ibo no sannaba ñene ko no ko ware ba me kul payse waxtu na kay la roy ban zanon se tamatama na duka dindikine da bro no ibo no ibatwe na non se kasimanna in kura ku meri mun kunse o kan ga ke tajudi ni mor bukari azan hundi mulami on atene o ka so na batri hamdu idunte o amun jibir waranka kin kantena mitaga za ya kwite na meki ne kan zanyir bu ima zano se tamata manna dindikin ni woni do ni ikoyo ikene o ero kan ku igrasa bpc do kan me dir ko ba borgune mitake dubuwe na borzoni do na borwe kin ni fo on bine yinon sinti daraja wanu wanu mwen koreksiyon do kame lise matye bukwe bine yinon fiso BPC do kame anwen labari gwenye ka ibazanose tamma tamma de unin do ni ibarabiri kakin kula naruke yu labari gwetiri yu I kermo naruka labari puyo kermo tiki dali yu masubo gwenu haki do kame de abyo tontonika gwenu ko siriani yu labari gwetiri yu se nteke boru wwe gubongo ka gwenu ko abyo tontonisirani se dari ganna bine on yino sinta mo la bari gonne ka ibaza no se tamma tamma de woni ndo ni bine niger al ka wali ka ko ko gonum bidni bine mum ro do ka wakina frontier amu fere mun senni won ko nyedi mun grote won ko fa yi dibrinka fa yodi ko kun si wano ka woni ndo ima boza no se tamma tamma de woni ndo ni in to kan di do kam ne pemi kan pe lele mali won na ya mukferu ka kwete kame tobo foga ifon kimbo abon abon labar gone ka ibaza no se tamatama yokti akati labar fon ne gonu ka el fatan ko abaza no se christian yino kame da ino koman ajinde yenzo otro kunaruka mu moro borun kin kantei foyon tono kulpaiga le kaina kino se mu labar jindo kuna labar sinte ka ibakwe na no se yino ikoyo ikeno ibero kankwe BPC win garasa nteke boru dubuwe na boru zon idu na boru wikin nifo on ateneo asosuba atene sosuba yinon sinti daraja wanu wanyo koreksiyon imu boru gana nekame imbeli se matyo buke yinon fiso BPC anwin koreksiyon parako na gire gire wei boru haruboro koki narkosu derikwe ba jibri gu ñanum baza sari correction di BPC mu mayinka até Antourin Youssou ka kira ko ko borona directeur départemental enseignement secondaire do kamé buruganna na mekineza oki boka okan ko BPC man la kar karani dia de irpe ba za on kan sintia ne ka ko gibrigu ñanum babeni daraja wan wano di correction de minen beni yani maka gari Omar Umargu Yuriefo gibrin kanté mo bon dam sal machine ka firigi wanwan you know oka ndo antore jusu ka kira baran na directeur departemental enseignement secondaire do kam borgo agonu ko me kine sam ko yan ruka ko ba do se ko di bon bene kan pe gara sadi ba me maina bon dirigosi ba me maware ba me maina bon sal ba me mauru abonga dirpe ba ne ka ko gibri fo gibri kante firigi wanwan you bano oka ndo babe oka mene nzam babe ivonu ko ware daraja wanu wono correction di kan sin BPC do kameni ipe masan na bate ko di kulpe kan pe rasa di se ko yan ko ba lu ko di woni sa kan baka ki bine yeyo ante ba me kulpe binega la bari kere ibeni naran la bari ka iba pe na no se nyeno paraku ni won conseil kan ga ke tajudin imor bukari ne ya conseil na conseil te yo kan zakamu mu ibara ka ki na commission d'azaf kaigo kina commission des affaires économiques et financières ikwara ku meri do kamme ina kwe ko boro amun harkusu on atene o ka so na batroi handu idunte o amun gibri waranka kinin kante nyeno tayudin mor bukari azan hunde ne ya ali kan na wakati o bor fosu ni ka ki agoro kasine o kan gona kere kan nan ha metega bor fosu ni ka ki kazano ne ya iyo bomi ne kaido labare ne ki to ne ya ima ki no kano na hawa garu no kano na be osuru wara se kwa masuri kwa ma gafrate tajudin imor bukari se kamo mwim meru zukiful zakari akibara se mama kino nye kwenye nye nans na konseo biti narukala sabu agano kweko gun tajudin imor bukari borono kakimi anabono kwe mwim haraka wanu wanu se yemine kwa rakumu wangine kwe mwim se ni amruka abono
igonu kongare ipe masuru tanyu dini mor bukari ipe marama tase ipe magafra tase awun sare di ipe maske dam ase labari kere bon ibe ni narana labari ka iba kwe nanon se nyeno hak leki hak igwera beri na kakin kula naruka yo labari beteru ikermo in sutu kidali marigantano ka labari fu wanu waniyo do tontoni ogon ka agon kote labari beteru sen teke boru wegu bon dari ganna nyenon fiso on atene o kaso na batre handu idonto awon gibru waran ka kinin kante nyeno biyo tontoni di asiriani nyeno biyo tontoni di nsinti ka munde ibaza ka bongon ko biyo tontoni sirani se gibri inza zaka ban tonton kasiman na ngor kasine inno kere yoda mogine kwe ni anindo akulpai nyeno ibura ka wikina hak marigante naruka gwero abiribiri na ganna wanu kan gonu ko tema ko dan ko gaga yino cooperation suisse marigante kwen naruka gfa on songin group me fon gonu ko kan medam nye gaodi ote gibrinza bine yino bioton tonin ba ate la bar betiro di ka kirun gonu nke ko be tarido kan me de ba me win haki gbero kanme naduka mmogine kwe nago kasine ino nagbe ka agabame kwe kogon labari fudo kanme mayaka biyo tontoni sirani no se sado yaka dubeyo akuna haka winkala mkoto kwe anamekine wanu wanyoza me François Audo agonu kukibuka anodia no labari kwe tiruka no marugu binio sabo beri na kwe kubaro no se nukwakti na kamba no furo ehino ka unu no se elalo kwe wano wano bine ka no bate okuna de ibaza kasi manina boro makiu sari de nkiu ka beni aimano mabi inifongu banna mbon spesialize numfona halmayo labari kwe teri mba kagari nyano denki wazi nyano denki alafia seni nyano denki tada seni nyano denki fatonsi seni nyano denki gani seni nyano denki kaza nyano dea aimano ni labari kwe teri mabi kakimi tara do kame non gonu sari tada win haraka wanu waniyo win hini na kan gonu ko cin a denki alafin do kame mabeka labar gbe tero kira alafin do kame no agaiba de nza labar gbe faruin do kame mabeka a kireo faruin do kame a sharia do kame nyino kire kwe ko baro a faton si do kame no de ya yo kulpai nyino gonu ko la kariyeti alma iyo labar gbe tero kin ko baro non kulo fegina de ya ninone haku do kamme agonu ko bi oto tene sere ni se kasi man na kwen ne ba me win haki ba me ma gbebe sa di gbedi boro me ni ka te dede bon ni haka an win ban na boro sinte muhammed bare abona na me kine za ma ki no dia no la bar gbe terio ka no margu ye gonu ko me kine za na gbe do wanu na gan na wanu kan gonu ko haka ga nye biyo tontono gonukura siya nyeno jef a consulting group marigante kwa ina ruka ruku suwa anuanyo kakiru gonuko dunia wakulpa ite kakia imanu manga sadi ya wuka gonuko uki labari kwa ito biyo tontono indoa mainika agana ya sada mfani na inka to ikulpa iga domide labari kwa ito ilikere gonuko ga kwa ite zamato utumaka gonuko hamwagaru aseni imanu mabi mamforo inno kaunse ilalo sari meki woni ka gonu koza amobaron sella sabu hinno sada amobaro ya foka baboro tonton almade 5 foka ko gonno mate tontoni siaga de minen nado ya foka kunaga mana wan fani de akul payino la bar beti rum gonu ko la kad yeti jibrin zabine yino biyo tontoni ba akul payte dari ganna la bar beti rumine kan kweni ndo teke bor wegu bon la bar kera bon nukai ba gomzeri no sena labari ka iba kwe nanon se nyeno idia za girinka girinza zaka nyeno bene naruka nije amun uro doka mekaw kina frontier amun dabuyo na te lea za imu ganna kwe te iho miada wadani za aka adika a ayimanyama kukari wanu wanu yote saadi bene naruka nije gurukasine ino yoda kire gayo fatonsi ka adongo ono mbini alimon bene naruka nije frontier ka adongo firu za malavi doka me ma nye nadabu dia makokari maferi sadi ganna inkadi ni uruka unu ambara soki kire kabiyo ka kweko gonu zoi ka kweko gonu lakari tunu ka kweko gonu makire seye hino ka si ganna inkadi binini akulpay anjie kite bine naduka nije binini nye akulpay marigante za gibri inka nyeno nije burun unka kutunu
kotonu nyen goro nyen fa yin lasabu india za bi fo asibi ka so na batori khandu idunteo awunji waran kanar ka bi aladi ka so na batori khandu idunteo awunji waran ka kin fonte be pe beri beri ka kirum ini munke yo nonte nyen kulpai za nigero kameno bene do kam yin kulpan yin goron yin lasab meten bate makira sai hin no in ko gonu ganna in kadi binni kame na fayri teya ndanga sun dan kemu der ko ba za ni ame do kam kakan na kotonu za ni jena kakan na bene makira sai no kan go ba kere ga mo jine ko kan go ban na kere frontiere firo kan go ba ko ene gon ko an wi lasab yo te ya ni je burun ka kirun ka kotonu ya bon na niya za de ir ko ba imu bene won har ko so wan wan yo boni bon maka niger sadi la so wan wan yo kan tene yibin kaza ka mayaka ko ke niger do kan me sadi sada tin wan wan yo kan guban na du ka bene ma du ka frontiere di feri yo bene annabine foki ba nse ko yo ka kim frontiere di mun feri ina ban nan gan na in kadi mo gine ko yo ante kere yo da ante gayo ante faton si ante de o kulpai dir ko ba de meta ga ka unna imu labari ba kaza no se anya ka bisan labar kere bon nu kai ba ko buzeri no sena labar ka iba ko na no se nyano idia pe mi kan kin pe de boron na lele din deni ifo yo ki bo kan wa lele din deni yo ifo yo ki bo kan wa lele di mali yo se mogu na awin pe mi de ya san na sa gbe ro bi ka ki na anat ina kin kula na ruka pe mi di mun har kan wa nu wa ni yo te yo de ya bifo kan ni do kan me o te ko al burum marigante ko ni na ruka o ka kiro ngonu anat do kan me na o ka kiro mongu ku pe mi di na ke kubi ye pe mi awin garasa ngonu kote almago idodi kame kweto borfoga kangonu kochi boka mukuferu zama noruta woka mebana do kame akulpa ya kwe marugu nindi kame ni akwe marugu ya ya nati burum kame to mwin beteri nkafoga abana ni ngonu kochi boka a derodi ka ndereni anati do kame nomi noru haraka wanwaniyo deyati do kame gozi fudi ka gunar me do kame nindonu ba nsama de Isaiah kan na wagarun se imbe za giri inka yenun bakwe kokwe na girigu yenun bate saraka sari kwene mayaka norubana za million inka zaka abana woka kirun bon kwe ko gone Isaiah bonga nyen bon nan sama de okulpen gon ko ga teno ni kadi ngon ko kwe pemidi mahin kan bon koto kanaki moko feru de minen man norugoru madukadu na imin ko do kamai gonu ko ware in sara tuka kin ko ka bar soki ko bisan na kulpai hi labar kere bon nuka iba go zeri no sena yanzu otro kuna kunu moro borum we bar har bar ko kin na kun labar sun ka bisan na kal fatan ko ya kun no sai duniya kulpai christian yina na kamedan yino kaman ajin ne yan kire sa suba bye bye.

0: le mo gbo mi kere ya mi atoje le won mi ton de kuro mi si o esonbo mi na han han o sa pere don we fa mi bo e no gan tanton a dadi o wa ko eni mi aso no yo ji jayin pe mo me patate a to ma so ma pe mi na pa ni tori aka mo yun be wa tan pon
1: ganye inu mo e popo me ni mo pon
0: bo wa tan
1: atan bi wo atan lo pon gba ko itan pere le lo lo me ni letin mo inu yun mo ro sunu gbe do e mo je sunu gbe
0: ro ro do e
1: mo gbe ho ho sunu ton do e mo je mo sunu sun la de su tin mo inu sin ni no mo kere ro do mo do inu gbe do e
0: mo e
1: inu gbe a mo rete an no e ma do no me lo sunu e a
0: an tun lo sunu e a
1: an tun dai sunu a
0: tun dai sunu a
1: e le o kan ji popopopo mo no mo
0: you know jere jiro yan njawe no mo wa konta itun ri boy ide awuro apatu ran pon lo e o an mo sun gbegbe ni ye so ni dia mo kakun kakun kakun ni
1: sun sin ni no me
0: sun sin no bi
1: ko sun ton no yo
0: e de wa ko do mi de ni no so ni re yo ene ko no in ko na jiro ko re ni

0: wã bɩ rãmbɩ gɩa yẽ wẽnde sɔ asɛrãna yãn ka dõno bɩd gɛra yeler miã tʋm bɩ ba wɩa bɩ n wete sɔ n tʋm ba ne gʋra yaa kɔa saabʋ bɩ ba kõn ka yɩ dosiyã bɩ gʋra yaa ne sẽna ya dɩra bɩ ba gɩna n bara gʋra yaa kpe bʋde wɩame bɩ n wer sɔ wa tɩ a yɛ sɔ bɩ ba tʋa dedermi n wara tʋn kõso bɩ ba nombɔrɩ nene ba gãmɩ nene bɩyale nan teru yẽnde bam bɩ yõra sɩa mʋame ba bɩ yõra sɩa a kʋ dɔ ama n sɔ a kẽera ba yẽnde bɩ dukɩ yaara y be y sʋo y sʋra bɩ tɩya ba bɩ n kpokro sʋa ban ka tɩ dõno wara nʋ basɩ bɩ n kpoko tɩ bɩ moarɩ amɛ ba ka dõna yen sɔ a sɔ amɛ wɩ ba kpoko tɩ moarɩ wɩa ba sokɔ mɛ germɛ fani wɩ n gere sɔ wʋne tɩ wʋne yeni wɩ mensa ka yãnsara ba daa bʋrɩ mʋ mensa ka yãnsara ba tʋmbʋ sɔ a bʋramɛ mensa ka yãnsara ba tʋmbʋ n fɛ dɩ ba kɔsgomʋ ba yẽnʋ kɔsgomʋ ba a tʋmbʋ n ŋalema n be gʋramʋ ye wee ba yẽ ma ba maa bɩ kʋa ba tẽ bɩ n kpokoruma ba ka dõno wamɛ yen sõ bɩ ba kãna gasãn bɩ sɛn kparakõ gʋrogʋro bo bʋdɩ bɩ n daa kare wesɩa sɔ a yen bɩra gɩa gasãn a yɩ ba kaa tɩ mɩ saa deedeer miã ba ra yõre ba n ka daa yɛ bʋrɩ mʋ mɩ mɩn na bʋdɩ bʋ sɔ a ka sʋmɩ ba kɔ ka deedeer mi sʋmɩ ma man bʋ sɔ a yɛ dɩ mɩa yɛ ka yen weene bʋ yɛ dʋkɛ yaa deedeer mini bʋdɩ bʋ yen garɩko mɔ n kʋmɛ mɛ sa ka yãnsara ba tʋmb nɔnɩ sõmʋ ba tʋmb alemanɩ ba mʋɛrɛ mʋ ba tʋmb wʋnde ba wʋyamʋ deedeer mi ye wɩ kãna yɩyamɩ n wa yɩ kora gĩnteerẽ wã kʋrʋ yãmb n ka saramʋ gĩa dɩmaasɩ sõno kpelu gɛra bɩra gɩa nane weene n bɛ yɩ n daa ba rʋmlɔ sɩa nayɩ bɩ tɩa nan sewa saa mindi daa ba rɩ kʋ tɩ na kʋ n ka bɛ sɔɛ sɩa mɩr bɩsɩbʋ na kʋ n wʋra wa kpero gɛra n biro kʋ n wʋra wa mɛ fɔŋ bʋʋre gɩa fɔŋ bʋʋre mi gɩa na kʋ n maa dami bɛsɛ m gibu bɩ ba wa mɩ ba daa karɩ kpindu n garɩ wʋnanamʋ fɔŋ bʋʋre yan ka wã sɩnande n tɩ n sɔ sɩnande n tɩ mɔ fɔŋ bʋʋre ya wã mɛ yɛsãn arondisemant bɩ n tɩ n kã bʋ nʋ piibʋ wamɛ sɛ sʋka arondisemant ka tʋn tɩ kʋ barʋ mɩa bɩ ba sʋn wɛraana bɩraamɩ gɩa n dɩ bama mɩ gɩa yaaya ba yaaya tʋm bɩ ba daba daa bʋra bɩraamɩ mɩ n tɩ ya kʋʋra wa gĩnteeru an kɔmɛ sɔnʋ sʋrʋ sɔ sãwã mɩnɩ sõ yẽ n dʋ yãmb n ka saramʋ dɩmaasɩ sʋrʋ n sõ yẽnda tɩa yaa kʋma tɩ ta kʋa wõkʋrʋ n kɔ ba wakʋra tɩa n deedeeru ya mɩ n tɩ tʋm bɩ ba daa yɛ bʋrɩ n da bɩra yɛ ba tʋm bɩ wara dami yẽ bɩ n gɩrɩ sɔ ba sõsɩ wʋma bʋrɩ kɔmisariya yɛ warɩ ba dõŋa ba sʋ ba dõsʋ warɩ bɩ n dõsʋ bɩ tɩ n kpakʋ n sãre domi mɛ ba ka dõŋ y sʋo sɩnami tʋm bɩ n tɩ ba maamaakɩ kʋa y sewʋra ɩ wa notamaa tʋn kõsɔ bɩra bʋ kʋba n wee mɩ o y sewu bɩ n tɩ ba se wa y dõsʋ yʋ nʋʋra ba yẽnde dõsʋ tɩ ba baasɩ beni ba sʋo beni ba sʋo mɩa barɩ dõŋ y sʋo na warɩ sɩrɩ n ka deedeer gan gɩrarɩ bɩ polise ba tɩraasɩ fɩɩbɩa bɛ wɛra we mensa ka ba geeru nɛ n bɩa bɩ kʋ sɔɔrʋ kʋma bɩa bɩ kʋba yẽ mɩ ba kʋ ka naa sɩna mɛ ba geeru nɛ mɩ gee tɩ ta kpɩa n wara polise bɩ mɩ n weene bʋ kʋ mɩ n weene bʋ gabina ba kpɩa ba gabina sɩrɩ ba ka tʋm bɩ ba ka dʋma bɩ a yetɩ sɔ polise bɩ bɩ ba gɩna tɩɩ gawa ba tɩɩ gawa ba tʋm bɩ dɩrɩ daa yɩ ba kʋ na bʋ bʋrɩ bana ba bɩ n daa bʋra bɩ n sõ yãanɩ nɩ wã wãmɩ ba sõ yãanɩ n dabɩrʋ gʋra ba ka dʋna ba tẽ ka dʋna nɩ n dõnarʋ n bɩr wa sa zaasa daa baarʋ nʋ wã sɛne n weene sʋ arondisemant ye sʋ yen gʋrogʋro bɩkɩa kpɔ ʋ sʋn sɩrɩ sɩa daa yɩ ba bʋrami mɩya kpãarʋ nɛra asa goo kʋŋ n dɩ bɩye yen sʋ a sɔ wa oyo sãn bɩ n tɩ n kã bʋ nɩ pɩbɩ gɩ gʋrogʋro ba n sʋ kɔ mɛ sao sabɩ kosu wɩn kokʋ yɩmaɩsa kʋ mɩr bɩsɩbʋ kokʋ wɩn gɩrɩ sɔ nɩ mɔnɛ gɩɩma mɔnɛ bɩ ba wɩ dʋbʋ kʋa domi ba n go wʋnde wʋyɛ wʋnde gaa kʋ n yara n banda dɔn wɩya barɩ sʋo na warɩ gɩn gɩm sɩrɩ tʋm bɩ bana ba ka sʋ yãnʋ gãnʋ gʋra ba dʋna tɩ teme biba kun kembo toroso bone yani baswa menon no kmaru ne menon ni ndirege awo serebu gina mweri mweri bagina wa nira kanira baswa maka ma bada baswa mi bani suwa sona timi yabako gina kasu yomi siu beba nyanu yiyi meba tani yisi men saka no kparo ne men saka no giru ye mbaka mba babia ben nyani bamo ben komisaria yemi baba de fe wabu giri ni dombe basua baka duna adama kwa bae suwa saka bae dabaru nosia mwami za bae ndi gugru nosia kwa menwe ni bukoni bae kuru kwa lini kwa teme daka likwindu tawura ma komisaria yi migia ingwa yi makura fomburi yo nani mwe ni mabe nosia dabaru kutenti na yi petia na sewa sa migandi mwungura ma paraku maruge so paraku maruge mina ko ngura mami nuku sankranu dabaru yana ko mbe no sia sandika uro kandio nuku sankranu dabaru ye bam ko paraku merigia sa gowa tagowa giso brutini igasa besem paraku meri sa wara bitru basuko me tazun din imoru bukari wea ugusu non sokurugura me giso bruteni ye gasa merin igbenu dodo kaniba yimi igbeten terun pehidanwa osa igbeten tata gobi nguna no sun gari nguna na mo azoka komisyon gasa komisyon des affaires ekonomiki mire gobi ko inka dumo meri yo wea wa yem guruguru teodi to we are giso bruteni wingoa sanwa having gone one ma barabara and this is we ukanon troko sa wingere so basun simon ma draw in serite bagnati ba wa yem kaso so ban pe ba turusho bune o bararo kasa yini kasa yenu ndima uka gusunu sukurura be ba kun pe bu yisun sun gina de mi ban gina yende dirwa iba ko de sun no sia sanyi makankan ba merin sabara we o gusunu sukurura giso bruteni ngasa meru zulkifulu zakari kawigibu mensaka banon tubua kakukari yende kpe okwa yoka na osina kita temi nka gison toro girari o demi beba tuba gengim ma usumbu kwa demi unwene windu na tembiru nuki sankira niya beba tuisi ya mumu asa winkuraka bibuka mwo bukuloni ba betabirumu beka sindu inwa yikura mesen para kumeri yo nani mabe inti inosia na dabaru kutenti be tia na sewa sa mindi dabaru kuti na kum kapeswesi ya mirubisibu na kum ura wa kandi gya kandi mi bama kwa bembira gya inye kekete matiriru te une wia keke mera wene bunu seda mwewa ya sonsi ma keke emeri bi agea aso asanu saria ba ayekpul gea mi keke nti mabuso si kandi ntinso gaba wa ba bengi berumo te barankaton barankaton busu tamo suta ko bu dia mo sum tireni bagabu mo bi bama garasaye do garasaye bakroi de adama boko be tireni wawa boko sun si makankama ba yi wawa po be tireni wawa garia gisoka sia ba na ba nyuro bu ba en kaso kwa bana babi nobu duki be ba wada iso ase sonko ye te tayin garuna na musa soka anatimi ase yin sonko ba wa miso yin biru bebe bana ngi gbe ni mu buka tombo sun bo ha esun keke tem abi son si mbe soka oto ekoli gibe na bapa ma miso go wa mi winti kun bieri mi kari be bara yi kwa me to giso we gari si gari to bana bayi nyuro be kpuro babe mwa babe mwa gari ya baka kura siri diro kriyati yo kriyati yana ya gari dara bako koso kwa koso nkubu bade ma me gari na eko sina mi me bada eko sina mi saka ya kmaru tura mi me be mba wele ndaya ne miya ma winsi na nsubiru tako kmaru turi bade ma igasa anati nsonkobe debe ntombu yiru ba wan komate so mabane won nobu ya babika bimbawe koko onom nobu ya ba koko gandia wo bankpani baba gobi kwasia de yako iriru mbimbawe koko kwasia wami ushura ba oto ikoli gibi biragya bibi bala sibi keke son simi wimi maba wu won itaka ikoko gandia wo won ita imbiru ni pawo yako yako kwasia imbiru de bama son tire temwa meni sa soka kandida bi basu e bawa dai so bangara saidi baka komate kwami baba be migia duke we ko kwasia de tanera uno bon saka me ko kwasia da ma wimi banye ko gandia ko iwa men kwami bila mina ne ma we ne be entin da baro no sia kandio yemi 90 betia na siwa mindi pangura ma basem benetim tanizetim basi geni nuwa men saka bako kaimo steno broasi bu wabuka kenya suka nuku dobu chushia yensu aso ni tombe pa na no, meko tonu gya miyabasi na gintiro ankome kama gen dimasi bade gari kwa ma wa suwe ira bako kwe bu ka teno broge kenya yensu aso nize gibu bemi ben dakar kundu mebako kabiye pro danko siya demi bara ay nenemi mebako wa nenemi gengim kake so baba ndeka so a kenya mu ika ebuko koni sande ima kankam nukudubu yasa ko tusia demi ba kori boko magusun kason tromi nini kasa piko sako donor tusia so a kenya buso na iti betia nanka wirgo mini bangura ma abute tana tia baraka demi besenki bi pibu no sepe giu ba ventilo no do ke bakpa no al suma bonte sama turwa sa atene son mini giso kama sa bpc gibu bentin tirino nia banobo do ke turwa benetim so besem borgo mini li se mate buke mie basoa ba ke bi bentireni bani no do ke turwa me gasa ke di tinguru guru wi basoa wi ngari mwana mu sun no se mu ma son no bi hiraya ba mu buko butireni no do ke son no bi enso aso ma ben igbere do do kan ba su su mi me ba ko ka son te ko no ko do bu ngolo do no te bu ka te tusia wa haraga ba kun kai wani ba wa yeso me na sanye makankam son no bi enporo so buko bi bentireni no duke mo pe ko so bi ben bawe sa kwa no bi sibu mi na ko ngi so dabar bi ra un kiram de be faisal idris ne na bayino sa christian a vos certain de la gaga sa no sa no na no kono mi ko so no ka so sia atalata son no turi
1: jamais seul jamais seul toujours plus proche de vous fraternité fm 96